0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI

kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay maro niya. Kemardu. Bisega kupua kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna ang ka ino Melayu kami kapiat iyan. Taladaan dia. Maro niya suba. Puno kuya ko. 15 ringgit semua sekuta. Maro do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Bunsuat tinya na. Dia ke sekutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Ya, marmnya. Marmnya. Kena micu mulut.